ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izi anai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto